0: Can I just stand up, everybody? Raise up your hands and say,
1: Dear Lord,
0: I thank you for your love.
1: I thank you for your love.
0: I thank you for your grace.
1: I thank you for your grace. I
0: thank you for your mercy.
1: I thank you for your mercy.
0: For I am saved.
1: I am saved.
0: By the grace of God.
1: By the grace of God.
0: Raise your hands high and say, Dear Lord.
1: Dear Lord.
0: I thank you.
1: I thank you.
0: For loving me.
1: For loving me.
0: And you sent Jesus Christ. Who died for me. And this life that I live,
1: and this life that I live
0: in the flesh, I live in the faith of the Son of God,
1: who loved me
0: and gave himself for me.
1: Thank you, Jesus,
0: for loving me,
1: that you gave your life,
0: that you may be alive. Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
0: In Jesus' name.
1: In Jesus' name.
0: Kasirikira kumala okusabira. Kitange nkwebaza olunaku lwaleero. Nkwebaza olw'abaana bano. Nkwebaza olw'ekisa ky'obawadde. N'olw'abazadde baabwe. Kyempa nkwebaza Mukama kubanga obalabiridde okuva mu buto paka kaakano. N'ekisa kyo kibadde nabo. Era nange mbasabidde omukono gwo gubawanirire n'ekisa kyo kyongere okubanyweza. Kyenva mbasabira omusaayi gwa Yesu gubawanguza ebirwadde n'ejjoogo lya Sitaani.
2: Genda butereevu mu Yokaana ekisooka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpira akazindalo. Tusome.
3: Yokaana ekisooka 8.
2: Agambye ati.
3: Gambye bw'ati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
2: Twekyamya ki?
3: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
2: Ye.
3: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
2: Bwe tukola ki?
3: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
2: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa sawa 10 somero libali banyuse 10 10 nemu so 12 na kati mwe ba mama amina nobo boli student 12 okisobola kubanga sawa 10 nemu muba munyuse siwe guli mkama yebazwe uliriza season yeno mu phase 1 eyo kusaba egena kubera nkulu nnyo okusobola okingira mu phase 2 gwegena kubera musingi. Hallelujah. Tujise power of confession, amanya gokola ki okwatula. Agambi bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya feka. Eyoluzungu egamba twerimba feka. Songa n'amazima tegali mu ki mufe. Kambuze kibuzo, bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza fenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye waaki kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebyobutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye genda kuleve dako, ebibadde bitulemesezza okuleva ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jjukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte tewali nakiki n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mwe mutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu ku bikulu esula ey'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. ne Yesu nakolaki nenga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tukena kubera nechisere cho kwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kastote gere chivichu, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituruti n'ayimba kama yebazibu nitugamba oh sister obadde obuze mu wiki bbiri mbadde mulwadde fenna ne tukola ki bambi abadde mu ki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo bayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki ludem bwe twatula yogera kisome pulire olw'omwenda
3: bwe twatula ebibi byaffe
2: yewa amazima
3: era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
2: Watya nga tetwatudde ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki n'okusaasira naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikolaki. So atulinze tukole ki tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati saawa ya tukitwala kyaffe katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
3: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obwa Bakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo nebintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7 ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira
2: okunoonya nga nkola ki kye tuzze okkola wiiki eno nga nsaba era nga neegayirira
3: nga nsiiba enjala era nga nyambala
2: ebibuku nga nsiiba bameka abataasiibye nga nsiiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusiibye enjala
3: nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu nevvu
2: togenda kwesiga vvugu ojja kwesiga bizigo tojja wano ng'otusiwukidde
3: ne nsaba Mukama Katonda wange nenjatula ne njogera nti
2: sokowulirize ne nsaba Mukama Katonda wange nenjatula kye tubadde twogerako okwatula ayogera ati
3: nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
2: twakola ki twayonoona atandise genda mu maaso tuwulire
3: era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
2: soko komawo ojja kuddayo weesomere buko ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde
3: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka eyakawungeezi
2: komaawo mukama yebazibwe ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babilooni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja nekitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wonoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu 1,500,000 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
4: Kati Danieli aba abikula bikula ebitabo bw'ati. Agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi. Nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki. Kiweddeko, bwe kiggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bwagwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba kwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen.
2: So ye sala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mufeze n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieli n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti bagamba mpozi ndimulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze ki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti n'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkooye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu? Tolaba nti waliwo ekikyamu? Ale nga tugamba fe Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza buli n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda genda
4: wenenya wenenya noga mukama tusasi. Hallelujah. Dewa fetuli kumina babidi. Bamama bali batani. Nelu mzei wangayanga mamutabani. Besavala. Sijia bagamba. Na ye mkukutu ya mutabani. Nangamba ulo mazo kutegira mazima lukusa. Nangamba mutabani. Togatango mkazi omulala kumuchara. Koli chikola. Oja kubo kude mutoi. Ate ya ngoma. Chone nchiga. Mechiteka wano kumutima. Ila mama umula. Nangamba nze chimbo nyabo nya. Echo. Katije misinje mifute. Bamenya bimenya. Kumenya. Oina kwene nya. Kwene nya kwe kumenya. Kwene nya osasirwa. Ensiomo ye kuobu yinza. Katibuli osasirwa. Boyatu lanti jimenye kejiba jikolaji. Kubanga toliko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwemu tukove ingale zama.